0: gamkon pai litla chita kanshmo nang gun cha cha ajyo mulu ai khu kha moru taw phang khemwe mo pongli shiku phe close good khatwa nga ai kha moru ruwa ai kon na mungto ting tha kha moru chenyam a macho mudu mungto myo shikru kangwang myo myo kangwang laza mali shimli na msha marai sian chu monmi khimsom laza dang go mudang pong ai khu chenyam khrumat nga ai rayang nangma kamat simat rem sha go lom ai Shutas nyin tue kun kong yashinyi, nung tol ngay lang, mien mong, cha lung siang shua pong, tuk lai kachai mo, miwa mong shui li, tut miri mok lo pang ai, msa kum la, sak kum tuk mong to, shui li ko, klo sai. Mong to rap to, mong tuk wang ying e, lit up na, wang yi po, tuk lai kachai mo, pang ai, msa kum la ko, sa lom ai, mta ng ka mong sa shika wu ai. Zikon ta nai kwan na, jay lu ai, mien mong cha lung siang shua pong, tuk lai kachai mo, miwa mong shui li ta. Om king na ni jom lang ai shua phong le lan ka bai tun manu to ma sa thong tara lang khat wa miwa kum pro the son che la ren na manam pa kam sha ni tu glek chai lam tha khan dom yang kre manu lu ai ma cho me mong cha lung siang shua phong tu glek chai mu nei bi tu na lam the ke den de we shmo dai zeng kha cha khang man chi bin la lun na cha lung siang close prom ga mo khan sa lam nga mu tu manu ngo na lam nga tang tang zo ai ku zeng kha ro chat wa ai lam phe ngomi alu rai thu shuma khat wa lu na je nan tha do na chang kon na mu lu ai kin khong ai khong khro ning la tha chin ning tha mi wang tang kon na long tang tu ai mi tha lam ku mong zhi pu shang na tho shlai ta tai rong rai mu chu phang ko yang gi di de za xin ye shi leng ai ri xin ye dun na men ying ro dia na phan tha tha ma za na som shim som ku tong za ro chat nga ai dan ying la tha chin ning tha zao thong miu ni ko ngun a zam yong the ma gam ying a ma kra close pro ma gam shi pan shi lan lang chi yom lam thu shmo de ma cho Yuting na cha sukan tsung kha chan ngun ko mutun na rojat lu nga ai son group ui kon na che lu ai tanying tha shin ying tha yuting na sham yang glos pro tung khong manu chan ko yang gi king mi shim sat rim som wam sat tun na manun shra echo son yu yang men ying rao ja na phan tha tham ja na mali rojat nga ai su kon la kwa na che lu ai ka lok sha khang ko kum phon ai khu sum la khrong tang tok shra tanu sung kan khu pa ga ga mu shla shra ra nga ai ya tian wa tu yang Kalok sha tha phaga tap support on ai japan ko la za sum shi chan tu dan no sung kwang khu phaga ga mu shla phong japan ko krushum sum tun na bu ga dian thang wa ai jong ba jong ma ta pha chi shin jong jong ma de sha khan na khang ge chi ai mu shla ma sha me re nga za chan phe mu shla mu shang lu shung na li ni mi kai mo rong rai tu chpro ta du ai japan ko khim sum nga za chan tu lu nga ai tha dan na japan kwan na mu lu ai dan ying de tha shen ying tha Ante mong tan na msha mrai kadimi rimli dang ko mong zhi twa tan no sung kwang khu phaka ka alam khu mong kang khan na rong rem ri lu sai jin lo khong ai khom nga nying ante mong tan na mong zhi twa tan no sung kwang khu phaka ka alam tha mong zhi pru shang ai cha kam pro tong kong chhan ko kadi mon lo khong kim ma zat mali za dun na men ying ro dia na chhan tha tha ma za na mali k thong ma zat ro zat lu sai shi ta kru si do wa du yang mong tan ding na khrit thum kum kai dang la paul lo kon ama kham mo Mu yu mat ai ama kham mu, mu tham kala krum ama kham mu go lo mai msha chpan ni go, gadi shi ri sinyit wan kru, gadi lukong ri mali wan chku, gadi msum ri lukong wan msum renga ai. Shita kru si do ta, pong sheng ra ama kham cha kumpro go, yen gadi siyan mi mun mi, sinyit za ngam ngan na cha kumpro jay gyan basa go, krenai ku renga ai. Dai shi ra na atien shita sinyit ntoy kun lukong ya shingi, Amerika mung tan gen jo gaman tap ni zun ai. America mung tan sing promoka akinga tien dai shi ni shi na de to kimanga mi sum shi yang ta America mung tan ni ko yi lang mung tan pian mo ban dong phe ge lang bai sa kap ai nga ai dai lang ko America mung tan pian phong ni mo tu mo noi shi le kong shi na yi lang mung tan ni phe sa kap ai shi mo shi mo ren ga ai yi lang mung tan pian phong ni to kon kong ya shi ni shi na le ga shi pratan na zun ai yi lang mung tan ni ko ma shang kwa tai mpung li lo lo tie ke wei te mung tan si na ma ga kwa na America mung tan to ha pian tam ni phe sa kap na America mung tan pian ma lo m lo nang ma kap mat si mat ai nga ma ai shi kam tan ngai khom dom nang ni da lang na shi ga ko ong mai kwan na le chang shi pa tan ne je ma tun na le nyi mi si jin pin na ga do mi shin la ngoi lak san shi ga bai bang dan na
1: ni ji san nan shin la thai je la Amiu Shani, Kundum Kulungai Zon, Mikrum Kunamuzum, Lamlumon Nanta, Rao Jomshkun, The Nimi, Shijin Pina Gado Mi Shin La King Kong Air, Shimasum Ning.

0: cu cho cu lu y ma he ya do cu cha yo pa ta lo so mu yi u ha chi mu yu he o ma
1: ya mi ti ga ti ka vi ti cho na pyo sha ni ha ga ko ga phui le u ga mo ma ga u u si u phu ga u na ko phe ga u lo chi
2: ta ku le ang hu no fo ka vi le